so yen sa ewo asetena mu ya papa o mo chire chire kwanse faha men faha ejanum nyamin siramo nyamin siramo de

0: obehuru ya kesi akesi bia no kura na pantem na ahunu na pantem na pantem na ahunu okua enya
1: na nsuo no so egusu to dende na ebrase
0: kwa na eko okua kwa na eko na mse gata bitu ada ha na gata na ijiri ijiri uhu sa bridge ni mpo bridge ni kura no uhu
1: na baby awo no hwan suo no ano brasia na ana eto denden
0: baby egusu eto enye na din se beti enye na din se beti pokuya
1: na omanfo okro mo enkrofo abie stores ohunipa
0: ohunipa na so stores do munji minti isan se abo gro mo stores ni mti oman kata na abo baby ombechi ni abo mo ban kakre be no be hu no che ya abro fanya na se dipanya na egusu.
1: Thomas katachi mamena se na de twa videos no bra nti de koso e fika price na Thomas said e boy ye nti fika price a koseko new plan station e honso e na obo ye e honom amane no OPD enka ye wieten ye na ka OPD so be take over. Not the work and happiness, Abba. Na OPD is also a situation. Yanko na yani OPD nko di nko mo. Ode, Machi?
2: Arinde ya Machi, meji oso na mohoye.
1: Oh, ya honye o. Na monsu wa mwa bonti na yeji muho. Mohote sayin.
2: Pukwi ya nyamiyani mkwini, yansu ya honye. Adi ya chiemi se, me umudi anajui, me inshe dana, fiti eno anajui na nami na mkurumwa. Meke sedi insu yunu, netono, sedi ni fiti ye. Timefa committee 25 quantum pono so from Dowenya in fact udru Pombaria na anoden papa papa bia eye belakwa ensuo no obi omu produce ensuo no ankasa itimetwa video bi kura mpo ewo ho kura ma make say kura mi se ba post bi on state of bepushi sa video no e de amao na mebeda ye ye ade achi ye in ba hu se ensuo no e to denden se de die sorry anopa mimiti pediase bisimu a acha from pediase to kokomimni 45 minutes na me dia ba be dru office nti mi na me kwanso a me ba mi tie mu na me hwe se de situation ni ko no me nam a me ba nyina mi dru adenta emu da ho mi dru madina emu da ho na me pa legon ho a me descend aba eye oponglo na nka ma be dru eye standard authority ni mu aba no e ho nyina flade e ho nyina anti ka no ebi nko ebi ma nti legon ase ho no ba bia stadium no wono dru wa

mi bisana na mo sade yi kania ni ho tv ni ho bibia ni ho etiaja eno na eye source of happiness.

bedi chiro reka grawo monfa kania ni bi nkonko ho monso am won kania nso tv ni hu hia monto bi e ba ne sa ma mo tete ma wo mtem won ja source of income enu ani ba ku tv ya ba ku ya ba munya proper tv tete ni free ye electoral and for ho eja kakra kakra na ohwe na ye nhwe se tete ne ma ni bi wo ha ye nyim firi ho menim se blender ba ye kra na gana fo bebre kasetia ai na blender de e se utwima kwa utwini wa ai ayuam masa fo hian kasa asem akwa bi besie akwa bi no bi fre wase fo hian kan kwa asem blender oho electro and for blender na e kama wa mo wa home appliances ni nyina bi

Bim po kra na ma ba bi manhwe ba bi o. Bi na ma manhwe ba bi. Nsu ya be fa sa manhwe nyina akọ. Ayare hosem o. Ayare hosem. Ayare hosem o. Ayare hosem. Manhwe ba bi o. Manhwe ba bi. Ne dia ma o. Ayare hosem o. Ya menka obi ya ho. Ya meje chi obi ya re o.